chiri la yan den gul ga yo le lo ko le si chiri la ya yan zhang lang au sim lo ga yel chiri chen na yan zhe gi hir je le lu lo ko man chi ri da ya tam bang ma khong gin lo um ba ri yan na ta ma ts le ga nam ki lo kon da ch ri sha ya ta sa o um ba san lo yan chu la ri ni ngan da ma ga ma si lo ko yo pa chi me la ya ya ti ti nye gi lo ha ba ri la yang a ter nga ga yel san chi lo ko te cham chi la ya ta ma ri po tong lo zo ma ri cho ta khwar ke la ga ma ri lo ko ta ga li chi chi ya ta tri na ga mu lo wa ng li chi gen jo ta man ro ho man ro lo ho thar sa chi me la ya ta chun li me pi ge lo cha mo ri ta yang an cher li me pi ge lo kon khor sam ri chi ya yang a hua u li su le lo me pi ri se yang a te la ka chi phi lo lo ko ya ga shil chi me la ya yang a li su la me pa ga lo shir chi chi re la yang a ma tha ba ga ra tu lo ko hwan den chi te ya yang a ma shil la nya gan chen lo zi je na chi sta yang a xiang na ka ka ta ga lo ko na le chi cho ya ta agan jer er ja pi ge lo o zo ri chen na yang an kha ge yang kha la hap chi ge lo ko chu je chi se re ya yang a khwa tr a ga lung ge ge lo shi go chi ge di khtor yang a ta ng na kha ti cho lo ko tor chi ge cho ya yang a ton ro shi pi ge lo o zo ri chen na yang na mer kha tang chin lo chu chu je chi se re ya ta tram tang ar do yi ge lo mu ge je chi khtor yang nyang na kha tom chi ge lo ko to ki ri chen na ya ta khwa mil ar don ke lo o zo ri chen na yang a tang ma ka tra kwa ga lo ta chu ji chi se re ya yang an da mu ang ar la ang ga lo kha nya cha ga chi thon yang a nya gan cha na kha ga la ga do lo kon cha la ton ri ma ya ta ga yun chi ma shi le ang lo thong ka ra di son yang a zhag lo na ka tom na ge lo ko chom ba ri ti ya yang a zhab gong a ge yun ta ge lo tog ta ri po wa yang an chen bi ge chag an cho lo ko tor la chi sho ya ta ge lo wi a wi za ge lo chu la chi sho sem trag mar kha thok lo kho tor ra chi si ta sab go ri ni ge lo thun la ri sho go a sho ho ni gan chen lo kho cha du chi ma ya dam ma jan ta ge la ta lang in da ta han di da ge ni skel ko jo ma tar jo ra cha jang dam ma dai kha lo jo la lang ga thop do nu thop ko mbam tab ngar ma ta ga zirn ri ko di xtsab gong ni ga yisa to ni ga lor nyang chen sim tsawr zi ni te nye ta kha zong zi ta di tsa jang ndam ma ga mbam tab ngar ma ti ngo lag lang di kab te ngang tang na yu nu gama gama ra ga yin ngog nchong na ga dren de la suki
차장 담 망고 거당스 아워컹 나나양 저거선가 가영고 가니금을 흩뚱터비 킬린 저좀 얼지야 잠지 챌리 옥쇼라테니 호르크 함바 총아지가 얼진데 땅노 마타와 아르종게 셔로나 갈랑므게 요녹시야게 하기 얼장 자즈그나 콩아 간남데 니그도노 요노 디 난가 가마그 얼지야 코르즈케 헨네랑이 존디나 아테다 데니 초나 리도노 탐치케 아르딕줄 함바 자옹고 그레 크스르종 따갈랑가 얼덕다 종이 아르종게 양토가 가마그들 헝옴르 니 캅투케즈기 삽송 알궁란 처르너즈 할리 데니 담마라 함바게 지카이니 다 소마가 가이른 것도 드린 조수와 하리근 콩아가 따르타니 다 흩뚜르 마트브나 문지크 제니 함바게 안조 송스 담마게 함바 추우시그라 니 갈롬부 가니라 아마그마 니흐 찰리 송이 흩뚜르 동조 냠가밀 송스 함바게 오나 칸총 간거스다즈 메이크 아로리 니가 송이 호르크 함바크 찌그라 ndalnus tigraini shagti gmagma hijibchi chali songi khtor tonga zeni horin chongli sera gair gucha ndan kara se uniga tagni si arzun kong te khchari arzun ti argu shog matwa ndam tsung chiyang hanzgrara tsara ganul matbs

呀，阿拉塔拉拉木塔拉吉勒那呀，大个年大个扎布里苏乌里当呀，养马生混个卓拉吉小那呀，大山的哈鲁花种里小那呀。Ava khwa uuk nyandi ik jarwa jila ya. Daga darmi zankun zinsa jira la ya. Yang nganja ngangu ma shiri na ya. Ngasji purzung la ak jigri jina ya. Hama kongrong avarti yadag jigde ya.Kalang kisar jau kablun rilaya. Khwa manjar sangtag atum chimbulaya. Sangkar mundrawi ikdrabji chinchumaya. Khtag gmariyag ndrawi nyarnjuk uri chanaya. Tum thikr ndrawi ikhnyang tub uri chanaya.

来几个三日呀，就看了那些来打药没几个那呀，各种茶木多了，打没用几个那呀，就换没了和那打孬了呀几个没了呀，他们几个人从前打多几个三日呀，他们几个人过后不了打小当几个三日呀。 哈么过节个得打起来几个月呀？羊公不了在黑就打个炸了几个月呀？羊妈你家不就打些把几个月呀？羊二叔疼个打起来你几个呀？回家个那张个嘛当个的几个呀？ Yang ashtag mara jiga jita nyer zil rijana ya. Ngar teyan mingi pita nongwa jing chal ya. Yang samti kalla lata nyer vi jigdi ya. Yang shogdag shiga chinta samda jigdi ya. Yang zimtri chaga lata jilig jigyong ya. Chiang kagar jig jig tan yon ji ri chen na ya. Awang te na me hi san ta na wa jing to ya. Yang ar un jang ku ta chi nian jing mo ya. Yang an nir ro lo ku ta xi kwa jing de ya. Li g zig zi zh g ta xin ta jing zo ya. Alang karo ngar ngar tak jala jik xiang ya. Hwa te yin mingi pita nwa jik nchar ya. Ar zong hwa ur goho la tak jar vi jik di ya. Wan jag ni hnyang di tan jamba jik la ya. Go tarn chak jaga la tak hur lik jik yong ya. Yang mandig chak ka tan zhan la jik xio ya. Cho tang karan par wa tak nam ta jik par ya. Li xio chik ngal wa ta mi pi jik na ya. Nga war na ayang la ta man ta jik me la ya. Cho ndobrig jik kwa ta tang lak jik jik ya. Gong sik jing le wa ta mi pi jik na ya. Nga a chin tong la tan zan ta jik me le ya. Cho huat le go ho pa tak dra la jik go le ya. Hong chen chen ng le wa ta ma yu jik na ya. Nga zhe ge glu na la ta xie chi jik me le ya. Yang shtakir shjaha chutak marsu jik shil ya. Yang hongrug taha wa tak longla jik shkir ya. Yang rang zung mhan churta tak chu jik yin ya. Yang hua wu tahan chungta sara jik wa ya. Yang jikwa tahar jik tak chen kar jik shta ya. Yang ngar ma ta ha yi tan zhen chu chi zhe ya. Yang ku na na ha vi ta dhe zhe chi ge yin ya. Yang ha ma ku ci ge la ta chur je chi ge me le ya. Ga ma khun sara ga ga la ta lang yi taran chung yong di. Hwa la sang ta ga tum ge yang lip chin shub ke shang yi zhen zhen yi no. Zhe ge zang ga ma khun sara di zhe ge len khisim yi di. Wala santag atumga chabshang ta mangme tak tor tangzgara. Shunga xinlip kishten songa shkiliya maghnuz. Tadi, wala santag atumga chaga lan khisim tabdi. Chaga zanga ghamakhun sara di tong. Mokhtur. Niwa di chakonga chabjin jel. Jiga khisimba di arjogri ghi tak jirme zgezgi. Lariang santag taong khishi ghaigno. Amukhun sara ga shkipa tewi, shtzibgani awkwa chakzimga jirmizgi tansi. Tadi, chaga zanga amukhun sara ta, galanga amukchu la khori, amuk nyekha zamzi gaya jayonjilay di, abitzi chacib, chacham hantsuk zi jo, galanga amukhun ti ardunga langano,

Re rognan ba dina chamdani nga chinyam chik da derang ga saja su su lam gni sin de jilon zgi ju il derang ye khurung bin yelum tik ba ga tang ga ma chang yue ni pian dang pian ni salang ga war ga nam chang ma den jig ra kha du shi chu ga de ma je khurung bin yelum tik ba ga tang ga salang ni tong kur tang tong kur ni ru mung ga war ga lam tin di tang ga ju de tong chi jab jarang ap chang asim ni ju de tong chi jab jarang ap chang ap je gun cham dna yang ta ta lam shi su shi ko no ga ra ta ka lan nam ba nyam ju shi chu ga che ga de ma ji nam tin di tang ga ju de tong chi jab jarang ap chi kor ga tang ma de jab jani ju de tong chi ga gub ja gun cham Chede tongchi jabjara jachi chachik gan cham, chede tongchi jabjara ngab ching abzhi gan cham, chede tongchi jabjara ding gan cham, dana yang tar tadlam shiw su shiku no ching ga, dray dek gan yin da gart gara tajigo ka kalong nam bag nyam zhug shi chu ka chi ga. Dima jay karun binir lim chig bag tang ga rgmo ni chabcha ga war ka lam tindi tang ga, chede tongchi gabjara nga tang mada jabja gan cham, chede tongchi gabjara ding gan cham, dana yang tar tadlam shiw su shiku no gang rata ga kalong nam bag nyam zhug shi chu ka chi ga.

ngarjinam thiti tang chule samjara samje so tg tang mal gibja gan cham den jina chap jan yara wi shu san jo so khash khron de gyang long khur so do lum de gordum chi da tang lu she ko ge de ge long khur ga so ge galim ni re re jin du ju ge chi ge de mang ngarjinam thiti tang chule samjara jib chi sher nga tang mal gibja gan cham chule samjara samje so je tang mal samja gan cham de na yang ta ta lam shu so she ko no chen ge kala nam ba gan nyam jo she ju ge chi ge Demon chapjan ni yishu san jo so kashong de yang jeli samjara chi sim dang ma de jia gan cham jeli samjara job ji dang ma de jia gan cham da dang na yang da ta lam shi su shi ko no jing ge ka lo nam ba nyam jo shi jo ge che ge ngar jin nam thi ti tang ge jeli din jara chi chen nga ni jeli din jara ra chi che ri chi dang ma de jia gan cham jeli din jara ni gan cham jeli din jara sim ji so ji gan cham Chile dinjara nirdin gan cham, chile tigjara ngab chan ngab zhigan cham, datag nayang tarta lam shi su shi kunuh chen ge. Dwey de kakkan nyan da gashtag rata zhigo ka kalona bang nyam chuk shi chu ka che ge. Dema jay karun bi nirlim tig tig jingag tanga telin ka ni wan ching khang de go war ka lam cham ma den jigra karu shi chuk ge.

0: Bamba menor ese ji. Ya, ang to to to mo san to sa to mo da ma to ma kana de chinu kan jo te sa re sa to me te je me che na kan ji te to a to ngre se ji. Ya, in kir kir mam lob ta kir mam lob ta ma che ma kana hu hi ru no in jong ko re te mam lob lo men ja na nga i mo nang ga mo in se ji. Ya, ta che pa sir chini dangu iri to pa ngu wa te pa wa iri she pa e zong zi she iri tam che no iri te drum tsu ka men rul kutsu. She sha tun che nyo u kong in zi na amara ma ne nyam chi ini a pa ra tsamba nyam duk ini. Nga u tki na ma tuk ma zi ka shi tin chi shung an dor di she jin se je. Ya, ta tung da i ta ka na wa chung ne gung ngon pi ka di ar ma di re ser nye me zim se khan i ten ring a ha li ta i pung a zung e. Mali marzim chokashi ne hui ke chong chong jaa kare, mayam lopcha gwaza to na gong kaya tamra longki che ka, lop zhaliang chukcha che ka, lop kong chukshin jang dao ka, loma tong lu shiong dao ka, ngi mayam lopcha ngam je rgi nga chung dan na niga ae zhig se je. Yaa, ta chabzha saayi ti waa khe rik che tse lang ka, tong thara ik ni waa, lop lang ripi ka chan dan ne sashik nomi ga ae se re, maang ka to ik changa gwa tri gergen sham tsin zim she chali, nga gong jambu tong sim lang ee, lop cha ana zang su sheli, lop tri koi che tsu teni, lop zhong ee na pen su sena kori yong ee ar cha chip she, zeng go yong ee ngar cha chora, ngo zong zim zing lang ee tuan ta se je. Yaa, ta gong shiru nye maan jaa ka zga chan hali shen chik shirmu pe re, go ching jilii go ka wata. Khunni abu saka jaa ga na gong nang a chir zilongni, cha chong mu ta cha zga chiri. Shang ayang la mu len li yueti gergin tambi ndar gu zi ta, nyaa kang shayi kang ra zgni, nyaa sa khunbi chan da rini, nyaa ruk lop chok mungu yo ka riri jinta nyaa su lop ta, chokpi chan namara mu lu re, lu tang da yi chang yi ani gergin chan da shang je menu. Nga chi shaa shi su menu, jimsen lor ji maan na re cha nyamang jamni ngira ma shi ser je. Ya, ta maim rupi lop chan dani gergin kwa tna rali chikang, tam nga dhusil chala rui jimsan lor jin dordi khitang yang se chungwa jiri deli, kaso tunla pawe deli. Tsi nyong jin nga dordi chik she na, ya, ta kara sa jang mwana suwa anula, ka prita jang mwana niga anula, ka sa kani si chit se dan iri nga song song me di tang siga an zungi song ta. Ya, ta chalak kala cha tak chiri she, ja chalak chukpa cha ka yardu ma she, cha chu tong chu iro kasar mar di nyamu chishni zhinda nyayi mandu songa. Ya, ta pata ki bita la jik nando na parka sirche shimi tenguin zgi, walang che su kaya za nando na maigi ripi rami jantan zungi song so. Ya, ta caga zgi zhani kipa manyan, caga zgi zamcha shikpo mayon, zaran zori yiri lutan man dhuga mi rangshi chanvi chukpo manyan la song. Ya, ta shamu sirkun yiri da jigdoli, sa ma cholag yiri cham tukteni, ali oli nilsi tong zayi na yamchun jopa chiwi tuyo song. Ya, ta rawa kanga kori yu zhung dani la lung kala zayang nye je zhung me khatsi tamda khirib tapchi changang sargang dana kwa tan sheta me pa halam gergi martuk sayang me pa. Ayu khatsun chene shetron chukka. Ya, ta koko jawi kone aduk tar papa gergin tamba gong to jiwi temdil. Shabcha gombo shana din tar ziwa logan tamba katsi temwi temdil. Dhawa khirib ratra otan barwa lovi marga mba sewi temdil. Naru shadya gopu kala dhawa lovi khishi khayang chupi temdil. Yung se sopchak ngu ka khisa chapa. Kung shi tukshang tashang jiwi temdil, temdil na tsuk ma chi lincha chapa, tamche cha la khiyu temdil, cha khiyu de lak pamsum tsuk parakwa.
1: Ya chapa chung chung tsa, tena chamda ning acho chung ma ga. Achi cha khiyu tsukab shen no ga, cha chu jari tang, ra chu kha khu sin ni shtamji zga nyam ge nyan ju ye la.
2: Ya nang niwi na chung chi chuk tsa, achi ga ying cha jo na shtam zg shen. Tā tērāng gā pshē chūwa nārtam gā khāpshīngā trīp trīk jārī rā ā rīp trīk kākho sē rā. Chīp trīk cī nā wā tūlā nyūngu. Nā nā zgā tā sāchā zgā jipū zgā nā tā trīmūng mā wā nī rā ā rīgūng mā wā nī yūk. Tā trīmūng āmā gā trīk nyūngā trīp trīk jārī rā ā rīgūng āmā gā trīk nyūngā ā rīp trīk kākho sē gā. Tani nyin tsik zga ta ama dremung ra ama rigung nigi jii da dangi niga nyam ge joma thag song dari. Ta tihu ni ta drep tri jari ra rig tri kakho niga yu ni si da zi. Tani ama dremung ra ama rigung niga hara lungkig zga toni ta nigi joma fkin dari. Ta tani nyin kung zo hara tonggu nushkab tu zga ta ama dremung ge ama rigung a. Ama rigung, chu joma kaf sugu ikoni na joma rim sugu ikoni, tazi jizgi. Tani amare gunga sira ama demunga. Aro ngazu joma ram suye kyo. Tazi lantam dari. Tanin kharje ota ama demunga joma zga ani ni kuta khananga sidang dari. Yinara ama regunga joma chigara masi harang gaje gnanga thagara thagadawk. Tatani shuro niga yonjo kata ama regunga joma ajie kankari yangna jonari. Ta ama jemung da aji tong chanazri ka chevjri ta kwa nganzi khari songs tani harani ga chekhazi ga thoni da ama jemung ge nyam chung ge ama regung zungi chigdani lak joma chogi da osongs ta shiro sari ga da ama jemung ge ama regung ge lagni chonu ge joma aji ge mu khri da yo thon dang dari tani ama regung ma ri ngri tani da ri ge kha kho ge yarta marta zgi dingi tsungi ama jemung ama jemung nga ama yonggo ayo ge dzi jinari ama jemung ge shira aro yonggo ge joshko warme nangna yonggo ge dzi len tam dari tani da ari ge ka ko ge ago gi danu ama zgo yongje zgi me tam dari ta hari na yang akha targin zgi ngo ge kharge ji gi sungi akha targin lga ni ama yonggo ayo ge dzi jinu akha targin ge ngā chū āmāzū mārīg dāgu ārū, mārīg mārīg dāzī ngō yīgjū rāwū sōngdārī. Tāni yīng ārīg tīg kākō gā hā gā gī dāsūnī āmāzū gō yūngjī sīng mēt tāngzī. Yīng ārī nā ākā hōrūg zī pārī yīng gōzī. Yīng ārī jīgī sīngī ākā hōrūg, ākā hōrūg, ngā āmā yōng gā yō gā dāzī jīnū. ākā hōrūg dā gāng gō mā mū yī. ārū chū āmā, āmā jēmūng gā zūng dāng nā rī yā. tā rīngī rīngī shī gā dāk chūng hī gō. Tazida parsung zik. Tanita ribtik kaku ama jemung sanga shkonyina sung zik. Ta songri tazida ama jemung gu ribtik jariya. Derang arigung ama chakhe zongnina. Arigung ama laka joma chakhe chonina. Damu dhapshya gunu da sawi go sung zik. Tanita kargi ama jubju gu charzi ten zik. Nangri ngasi gu yang ama jemung joma thag u sung dari. Ta ribchik kako jigi sungi ribchik jari zirgo isi. Ta ribchik jari ra niga si da suni da ribchik jari sungi kongti zi gana zu dang zi. Tani ta ribchik kako ga dada rindoli ha jigi sungi kongko dof sum jawi kongti tika jet dangi. Ta sungi ama jemung zayi. Ta cheka ribchik jari ra nika ama rigong niga jaya zi chi zi. Tani ta ama jemung ga ringa cheka ribchik jari da jomju gu chila da rigong ama shira dang dang zi. Ti zhigni ta rigung ama hushira toni ta rigchik kakho dung nyam tu dheshchik cua rizh. Nya nyang niwi na chung jichuk na ba, ta taasang ga nartam de uchigo hushira ndang zhig jamna. Ama jemung ga rigung joma si dungi ta yu chirje maani la rigung chukko ama rigung ga joma chungnu di shafchul tu anjig. Ta uchigo ik kakho ra samba jana ndang na jura rigung tizira jiyo ka. Ya, ta dhirang ga nartam shantsam dhani jo. Ta thang jima yang achik chichwa nartam shayko, ta dhimu shi.
3: Hiru gakar chushin chawi ikar kong.
4: Lori ga lobshagli nyuri ikar kong.
3: Hirip cha dhimu zuwi ikar kong.
4: Losi cha drachung chawi ikar kong.
3: Na chung a lorin dan siyari bi ikar kong.
4: Chukpo chung chung cho. Dahta che cho na chung shi bi erga chil lim chin cha arga bi ikar kong ga chanpar shik tang. 我去休息搓磨了，阿罗尔哥，接着进展。

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Yandina dianang ge lorun dian bidang ka ge zamban di nang a to dong xin keng ge zhou bunda ge ka ba ne lin la zhou bunda de ge cun yi na a dianang ge ke ge guo zhi jiao ne ge zhao ren ge wen de zhi de lan de ge de xin yan ya zhou bu chu de mei na wei
1: wei
0: a guo ge
1: guo ge gun zhe de mo
0: Demo demo, to bo saja gangzikin yang a chel sara rang ni ngot chuz gandor dizgi na. Wei? A kogu to bo ji. Re kongu to bo ndaga gichu kaparndara, chi dartagara arkelam gaganga chay ta. To bo nambadgo yang sandbe ichiz gono gichu lintzindi nang a chi kono go kaptuwa. Kaapanda ji dhartagar haasa, yang narangge ji wachanda me sa langjig yin sa, dhamo dhini kaapatang jo naha janga ga chenpo rik ju lintzindi nanga, taasig nogu nye chig chig mangnar lintzindi nanga shig ju gu gorkab ga, rao zhig zhig zhig titu gu nang maandang ay dangna nye maa zhig shig tanu maa di jang gu chug gilam ni yang lintzindi ji nyani dhamo yin na yang ᱛᱤᱪᱩᱴᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱜᱟᱴᱚᱞ ᱜᱮᱛᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱠ ᱛᱤᱡᱮᱝᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱜᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱴᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱟᱢᱫᱤᱱ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱟᱢᱫᱤᱱ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱜᱟᱥᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱩᱱᱮ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱚᱭ
1: ᱦᱚᱭ
0: ᱟᱠᱚᱜᱟ
1: ᱠᱚᱜᱟ
0: ᱱᱮ ᱭᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱛᱮᱱᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱜᱟᱥᱤ ᱫᱚᱱᱚ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱮᱜᱚ
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ke tsamna chu tsamna chi kono ga dadik ka jwa tonga ka par de nanyo go, ole. Ya rupo tenang ilen tsana ashik tono ga sishe, rupo nyanga chal sere tukma nanyo ngos tundo di izgi na.
1: Dorji
0: lhantab
1: sere.
0: Dorji lhantab? Re rupo dorji lhantab sacha gangza ki yin?
1: Se koko pail doh karmu shang ki
0: yin. Doh karmu shang ki ya rupo, se koko rupo dorji lhantab tenang ilen tsana ashik tono ga sishe, chwanda na chawaz ga nga ko dhigi jawo chere zhinyo go. Jawa tōngu mō tōku kētsīng rīgō. Kāna kōrlū stēp jīl kēnā yāmsū chē mū shāmna mērīg mārū chakil.
1: Kāna chīgdī?
0: Kāna kōrlū stēp jīl. Kēnā yāmsū chē mū shāmna mērīg mārbū.
1: Tāp kutukwa sōng ākyō nū tōmū gīrī?
0: Ārā.
1: Tāng kādirīyā.
0: Ya, thank you, Lejina.
1: Thank you, Lak.
0: Nari, and the sangar go.
1: Yeah.
0: Ya, tani towa nyo munyung go.
1: Oh, yeah.
0: Sashil samche wo dewa tayo ka?
1: Dewa jita cawa yo ka.
0: Dewa jita cawa, ara? Re la di?
1: Dewa abdanta cawa ri jita cawa ta ka.
0: Ya, tayo ka?
1: Ujita cawa yin kadiri? Ujita cawa ri?
0: Ya, kong yi riya, thank you, Lejina.
1: Ujita cawa ri? Kaka. Ujita cawa ri?
0: Ujita cawa, rila di?
1: Ri?
0: Ri, diwa shi tung objel tase koga?
1: Diwa.
0: Ulev shi kaz gara da objel ok tase koga? Adi, adi wa shi tang jelle yo kitani, chawa khsamba munyung go.
1: Oya.
0: Anawi ta yo ka?
1: Anawi vjil yo ka?
0: Anawi vjapu nang arding ganawi kangang ra?
1: Abdin.
0: Oli arding ganawi kangang ra?
1: Abdin ganawi... Abdin ganawi
0: na vjapa ri? Vjapa tani?
1: Oli.
0: Ta wo ka vjapa kharu ra?
1: Japa
0: Dimbanyga? Japa Dimbanyga?
1: Ule.
0: Ya, thank you, Lejina.
1: Thank you,
0: too. Ardinga nami na khsamba shedara tukwan redanyga rgo?
1: Khsamba tukwanyga
0: re? Ari, khsamba tukwanyga re, khsamba shedara la.
1: Ari, ya.
0: Tukwan redare la, tanyga njina, ardinga nami, ndiya nami gana ni ardinga nami tanyga rgo?
1: Oh, ya.
0: Ole. Ya, tani towa jowa munyungo.
1: Yeah.
0: Toa, joa mu, nicho... ngonju tga kordun rgo
1: ya
0: a kaini pa dna chad ngonju te
1: kalani pa
0: ole kalani pa
1: kaini pa ta chadgina kaand kayumana
0: kayumana
1: ni tsomana
0: ore ta jinga kre kre ji songi
1: ni tsori tanki ba
0: Ya, ji tanki tukoni mo khigre jinga namjira ti tanki le ko kadri ta.
1: Tumingo.
0: Kringo. Ya, ne zu na kai ni kai ni pa na ne zu ri ya ta ni zhang zhu zu na.
1: Zhang zhu.
0: Zhang zhu wa ra ta zhang a zhe zhang.
1: Wa ra ta zhang a zhe zhang ka ge zhang
0: ri. O le zhang ka ge zhang zhe.
1: O to ru ri.
0: Ru ri. Ru ri ya. Xi ge lan da no ha zhang zhe ge ya men zhen hun zu na.
1: Zhen hun zu na. Nito, ringun zunata kain kadere kai.
0: Kai gmar?
1: Ringun, rinba hongi tengu.
0: Shaga korzgri, Shaga korzgri.
1: Pitari.
0: Kongrzdi?
1: Pitari, pita.
0: Pita mar. Shaga korzgri se konung icho.
1: Marshamana.
0: Ara.
1: Tamasha mena mishi.
0: Ya tani to ngaw munyo go to ngaw muta gar chu pail ze khu kena tang khu ga anin ro go a tang khu ol ze khu tam go pasar mo ya ya tani tang khu ga tsikang homa ngi shel ji ma che khig ti go ya khun tsana rdi thorn jo shil ma chi tsini chona to
1: no le shil ma chi tsini chona to
0: tani ta khun tsana rdi ma chi ga ya di nang cho khar kong ji na
1: ka ka ko je
0: ya khun tsana rdi thorn jo wu jam na rdi shug jo ta den ro go ya tani to at ga chawa hi ta ya tani to ar ngo len ta wi char song da tani Chawa tongo mo len to song zi, niwa mo len to song zi, tani vijawa mo len to song zi, tani ngawa mo ga khaza len to song zi, chawa khsambra khaza len to song zi, chawa vje len to song na shargan aniwa, khsamba len to song na khsamba re chata, chyo shargan aniwa ko vje go.
1: Ya,
0: kwa tse. Nguan chata tera nga chu len tse nga maa shik tang, len tse jimaar ka nga shikur ga sisha nikub demu.
1: Ya demo
0: a jo komba yo tizang chu jong jup kana sha galeng gona chwa ni ko demo ta hi delakh
1: ya demo
0: ya demo

0: ленцин ди дан ширкен дуй на цохр чончр шунха зон чэбди чи ни ту не тогра чинг не тог ба рен синжай я рен синжа чоде мо ина тна та кони вша ног а та талым та тон на маз г кабдай ко к те не на та нара маз го к ди тони ин пансна вара дондг знгар дтан сара ё к ран га ба дтан сара ё к та тан г ленцин ди нани дондг цо чэз шон тан ди кони дя чи сан кна ба кабда зна шмуш
1: Та чужин дэгэ шунжин дэнгу чимуз рэйз на та ngachi shunkha sakhag mongcho ma kaki muzu ngachu likho na tuyum ta chizgiz na ku jongchang lani niz ngushi tiga nyataga chizgiz na ku shijan juju lanyi gina chukho ta jangu ta ikcha ta ku liwa gumu chimuz na ta jongchang lani shiz tiga kini ase kanchang nang jigri tiga kanchang nang ni kini dhaga kuka kini kadaiz ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱟᱜ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱨᱚ ᱩᱪᱷᱫᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱫᱟᱜᱟ ᱥᱟᱡᱮᱱ ᱡᱩᱡᱩᱜ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱟᱠᱩᱛᱟᱨ ᱛᱟᱠᱟᱱᱮ ᱜᱩᱢᱩ ᱛᱚᱱᱪᱩ ᱴᱤᱜᱨᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟᱛᱮ ᱪᱩᱨᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱪᱤ ᱨᱤᱴᱷᱤᱥ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱮᱜᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱜᱩᱢᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱠᱮᱛᱟ ᱦᱮᱨᱟ ᱠᱮᱱᱴᱷᱤᱝ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱜᱤᱢᱩ ᱦᱮᱨᱟ ᱦᱟᱝᱠᱟ ᱜᱤᱢᱩ ᱫᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱᱥ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱᱫ ᱞᱤᱥᱩ ᱜᱚ ᱫᱤᱠᱷᱛᱟᱱ ᱨᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱤᱥᱱᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱞᱮᱡᱤᱥ ᱞᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱟᱫᱩᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱞᱤᱡᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱᱤ ᱪᱟᱛᱷᱚᱱᱤ ᱞᱤᱛᱟ ᱞᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱭᱱᱩ ᱠᱷᱨᱟ ᱥᱤᱱᱨᱤ ᱥᱤᱥᱟᱱᱩ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱯᱟ ᱜᱤᱱᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩᱛᱟ ᱫᱮᱣᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱢᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱥᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱢᱤᱱᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱷᱟᱪᱤᱝ ᱠᱚ ᱚᱠᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤᱜ ᱡᱩᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱪᱤᱜᱟᱢᱤᱠ ᱨᱟᱛᱜᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱠᱤᱢᱚ ᱠᱷᱟᱝᱠᱟ ᱠᱤᱢᱚ ᱡᱚ ᱡᱩ ᱤᱨᱤ ᱠᱮᱱᱴᱨᱟ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱚᱛᱟᱱᱮ ᱡᱟᱞᱤᱣᱟ ᱚᱠᱩ ᱞᱤᱣᱟ ᱩᱠᱱᱟ ᱣᱟᱜᱢᱤᱠ ᱚᱣᱟᱜᱩᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱢᱟᱪᱤᱜ ᱞᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱱᱠᱩᱱ ᱪᱤᱜᱟᱫᱨᱮ ᱟᱛᱟᱛᱟ ᱢᱩᱡᱤᱥ ᱟᱛᱟᱛᱟ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱮᱱᱴᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱟᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ ᱤᱥᱟ ᱢᱟᱥᱩᱥ ᱟᱛᱟ ᱜᱩᱢᱟ ᱪᱮᱝ ᱛᱩᱝ ᱜᱩᱢᱟ ᱪᱮᱝ ᱫᱟ ᱞᱤᱱᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱞᱤ ᱩᱯᱟᱭᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱫᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱩᱱ ᱱᱮᱛᱩ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱨᱟ ᱩᱱᱪᱚ ᱠᱮᱱᱴᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱫᱟᱭ ᱜᱩᱫᱩ ᱜᱩᱱ ᱱᱮᱛᱩ ᱛᱟᱢᱤᱠ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱜᱩᱭ ᱜᱩ ᱠᱩ ᱱᱩᱪᱤ ᱛᱤᱨᱩᱪ ᱛᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱠᱮᱱᱴᱷᱟᱝ ᱡᱩ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱯᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟᱞᱤᱱ ᱫᱩ ᱜᱩ ᱱᱮᱛᱩ ᱛᱟ ᱭᱩ ᱜᱩᱥᱟ ᱢᱤᱠᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱟᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱤᱨᱟ ᱛᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱥ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱩᱱ ᱛᱤᱠᱟ ᱥᱮᱱᱨ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱱ ᱞᱚ ᱜᱟᱜᱤ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱡᱟᱜᱱ ᱡᱩ ᱜᱩᱱ ᱱᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮᱱᱨ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱡᱟ ᱪᱮᱝᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱝᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱜ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱩ ᱜᱩᱱ ᱨᱮᱢ ᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱪᱤ ᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱚ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱪᱟᱱᱡ ᱜᱤᱨᱤᱱ ᱡᱩ ᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱡᱟ ᱭᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱪᱟᱱᱡ ᱜᱤᱱ ᱩᱛ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱚ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱢᱟ ᱛᱷ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱱᱮ ᱛᱩᱝ ᱚᱛ ᱭᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱢᱟ ᱛᱷ ᱱᱤᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱤᱪᱷᱟ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱡᱩᱞ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱩ ᱪᱷᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱩ ᱜᱩᱱ ᱡᱩᱞ ᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱱᱤᱨ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱥᱟ ᱠᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱩ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱞ ᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱭ ᱜᱩ ᱠᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱢᱟ ᱚᱱᱨ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱮᱛᱟ ᱯᱮᱪᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱨᱤ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱱᱮ ᱛᱩ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱ ᱪᱚᱥ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱱᱮ ᱛᱩ ᱡᱮ ᱨᱟᱥᱮ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱟ ᱪᱮᱱᱡ ᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱫ ᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱜᱩ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱥᱩᱭ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱤᱭᱚ ᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱫ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱜᱚᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱤᱫ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱷ ᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜ ᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜ ᱪᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱱᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮ ᱠᱤ ᱪᱚᱥᱮᱨᱮ ᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱱᱤᱡ ᱠᱚ ᱢᱟᱠᱟ ᱜᱤ ᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱤᱡ ᱠᱚ ᱪᱩᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱡ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱱ ᱨᱩᱞ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱟᱨᱩ ᱠᱚ ᱟᱭᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱩ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱢᱤᱱᱩ ᱛᱟᱜᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱫᱨᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱤᱢᱤᱠ ᱞᱤᱢᱤᱱᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱪᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱪᱟᱫᱨᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱯᱮᱪᱤᱛᱟ ᱜᱩᱭᱨᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱩᱭᱤᱱᱡᱨᱮ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱤᱢ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱡᱨᱛᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱥᱟᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱠᱤ ᱢᱩᱥᱜᱟ ᱡᱟᱪᱤᱝ ᱭᱟᱱ ᱪᱟᱫᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱛᱟ ᱞᱤᱢ ᱛᱤᱡᱩᱝ ᱭᱚᱭᱩᱠ ᱤᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱤᱡᱩ ᱛᱟᱨ ᱢᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱩᱱᱪᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱢᱟᱛᱠᱱᱟ ᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱢᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱛᱮᱪᱩ ᱠᱩᱠᱟᱱ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱨᱩᱞᱜᱤᱱ ᱨᱟᱜᱩ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱞᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱫᱨ ᱡᱩᱜᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱮᱜᱩᱱ ᱟᱛᱢᱩ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱡᱞᱩ ᱤᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱛᱟ ᱞᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱢᱩ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱨᱟᱢ ᱤᱠ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱩ ᱠᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱝᱠᱟ ᱠᱤ ᱢᱩᱥ ᱠᱩᱱᱟ ᱫᱮᱜᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱮᱠᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱡᱚᱝ ᱜᱩᱛ ᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱠᱮ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱪᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱪᱩ ᱤᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱩᱪᱤ ᱟᱨ 다상나 우주고 안연링고 누구 님 전국가 나 오셔 전화 그거 도통력 치료도 나 새로운 노트 전국나 양을 좋다니 내 도박나 저 다톤들 어떻으니 제서 나나나 좋고 그래 다톤들 저다 패치 저 증가는 거 쓰는데 렌트 정치가 땅 어떤 콘스 땅 저 카페튼다 어다 카페나니 다 찾을 거 어찌 좋다 터서고 도스니 이제 한강 김우스군다 그쪽도니 다 송주가스 렌트 정치 땅 저 린이 송치 뭐 주는 건지 선수 송이다 내가 땅 지쳐롱치 달랜 저니 라서는 그 준조를 참아졌다니 청근조를 듣고 그냥 라차리로는 아니란 말이야 근데 청근조를 참아졌다니 다 흉화사 개치롱치 흉화사 개치롱 땅 같이 딱 같은 다 저런 뭐 좀 무슨 일이나 고군 고고가 샤완도 못 얻거나 샤 흥성 다 도문도 못 찾으잖아 다 시진 주주근 그 럭틀이 주고 도무스 들그네 고무 통수 저라 던자던 거 아니 스파 못 찾으잖아 다 마마 청강한 거 칼로가 샤와 자스 어떤이 고무 찾으라 통수 흥성 자진 거 그 주저 선바 못 찾으잖아 다 우주 요하나 들으는 성 성리와란다 정고 다 상종아 리칸 주군다 정고 어다 총이 자티다 총 니초 사건은 니초 리카자 리칼리사 어다지 시라고 간다 에나 사소리고 간다마 다도 먹고 싶었자 어다 싶었잖아 양 지나다 양 지 랑콘득 제고 고무즈 간다 양 도무팅 나 그런고 그런 양 저 그거는 예를 말해 직접 보고 나서고 다팀다 양 그 고무 통해서 손으로 먹진 거 그 고무 아자 진짜 gumuni zhaya dhanchi chenpo chenso, dhumbi gumu dhanjara dhanchi thamba, dhamu zhu lansukzi, ta chuzhu sambun dhari. Ta chuzhu nishpa mu yang taga lu dhari, ta taga nganshika zhkuncha, dhaga chuzhu tongmu taga nganshika. O taga yang chizhari zina, yang, ta yang maka ki muzhika yang chizhari zina, o ta kaka yang luchin jikchari, taga taishani. O taga yang shawa yang minu, yang dhamu zhari. Ta yang taitongu lani yang dhamu kacha kui yang, kaka chizhi tangzik zina. yang ten jiyo jitong si, hanka ki muzgun ten jiyo jiri ta chisi na, o tati yang daga shukku nitsa jilung isi. Ta kanya kanchin ra ten nang jiri, ka pera ten jiyo ri, a tanya ma ching jiri ka dai ri. Tumu itani daga taga ta chisi na ta, o ta kakita waka hanka ki mugu ta, muchu gu ta, shunghwa zungu ta mamang chankang ga, nani ta kaka ka luwa ga waka, shiwaan da muzu za ju ri. Ari ta shiwaan di za na yang chisi gu na ta, muxi ya ta jina sama zhung gu kanja, ra ta yang na yang zhenpa ge shao li gu khan zha ta tamu maa za kha ye zi kha ye ri ta chi zi tang zi ge zi na ta ta gu mu chi zi tang zu sen te chung a jira shuk za ta ku shao ta li ta ku shao ti ku li ja cha ja ge wa ta pe chi wa ta ke ti mo na cho gu mu chi zi tang zu sen te cho shi ra ti pe ta ke ti shao ti maan zi na tamu zi ri ta ge ta chi zi na ta ta ka ki yang maka ki mu yang yichi yitsika, yichi tenpuri, a ta shunghwa sakizri, ta shuten sakudu ma, ta ka shuten tanda na chungkubay, tina chukubay ra, ta dhamuzi ta khujimari, dashgatan guyku yichimari zri. Tega gumu ta yang teke ta yang laga zhigtang zi. Zhigtang ni tega ta dagigde zi. Dagigde ri ta nima maha gidi ta zi ku ta, ta khanka ki mu dhukhuwa rang, nyazi ta ka nichi da, ta ryo ra yisa minu, ta dhamuzi setik dhamu zangtsu. Kanchina tega la na, ryo yina ta, ngenza kanya herasara kata tsagi tsagi kukuk, tachu nima tsari kukuk, len tsagi tsagi ndi kukuk, tiga tkani ta lena mati, ta tsagi suna tsagi mini kibay, tachu kongsa tsagi len, kanchina ta kape lena jingdi hozi mati na ta nyesa tsagi ui shiga kamuri mu, uchi nyantukpa zina ra shiga nyesa tsagi guna shiga kamuri, lakhtara ta zyagu kani ma nungu gane tunta utana shiga kamuri, tiga ta kaka nyata mani isi, mani ra ta kubami kibay, ta oo, ta ya, ta tiga ta kungu ku, tōngchiri, tōng mīna tā kū dōmūs tā yī gu dōmēk kā chānggōrī, sīnā dōmūs tēne. Tā tīk tā, nga chū tīk tā, tēs. Tā tā chū kū bēh tīk tōng nā, rā, tā tōng ngū mā chāng, yāng dā kā kā shukun tā chānggō yāng, hāngāng kā chīg tsikun rā, tā sī jēn chū gu rūl rā kū nū rā, lak tīk lī gu nū, tā tā yāng mandrā kā. Tā ndē yāng yāng tamu nāy tōng sōka, tamu nāy tōng sō nō tā kā chāsā rī zi nā, tā ngā chī rā yāng tā tē kē tā chī ngā tā chūn tā gu yōng gu kū rī zi sā mū chī gu ngā chī yāng jī lōng zi gu kū. Lāk tā rā wā kā tā chī tā khōmbū yī nā chī kō, tā gāng chī yāng khōmbū yī nā chī kō, tā tsōng āy nā chī kō, yāng nā nyāng ngō shī chā yī nā chī kō, tamu gu shā rī kūn tamu yā yō nā rī tā, rā chān chok tō nā mē nū tamu dhā rā mā rī. chenge shao yin zhi tayang, guyong gu ku tang tang nung shao ma zhi, shao ka ka zhi. Zhi, mang tsuk zhi lakni gu mu zhi lang yi tiga, o chio chio shao zhi zata na zan nu ra tiga, shao zhi ma zan nu. Yang na shong gu shao zha ge min nu, rang guyong gu ku tang nu ra, tanya yang na tung ka ka zhi. Tiga taka nga chi, ta si yang nga chi sin chong zhao yi ra tiga ku ku. Cheng ka ka ri yang, tanya cheng ka ka ri, sha chu ka ka ri. Ra, tiga taka nga chi tiga shuwa nga chi yang zhime nyan chong zhao yi ri ta, tsa zhi zhi na. Ota yira ziga mong tsukhan da muga riyo tundang na nga chi lakta nga chu yira tagyur na nga chi daga kundri. Ta nga chu nyan tukpa zina ta nga chi ranga ingan ranga shawar. Yira kong tigri yura na taga nga chi shawar tali kundri. Ta tundang ta yuna mina, nga chi mina tang yuna tang da uncha nga chi zachu yuri yuna yuna zi, mina mina zi. Taga lan ten jo kutangri. Ta yinu ta kata chisri na nga chi teka ta yang nga chi nyan tukpa zan nyan kudri yuri. Ata tung uma chan ga chik ta muzi na Maman Changkang nang ni shao za ju zi na tam bishi jimik, ra. Di Maman Changkang nang jaga song na chukku bay, ra nga chukku nyan tukpa song. Ta trik chukku ngu chay na chukku, ta nang nga ngu chay ra shi ra nga chukku, ta kata ngu chay song, tam gu na tung zuka. Chukku nang na zu tung ngu ma jenga zu chun, ngu ma jenga chua, ka luwa zu zu, gin ku shong yi, za gu kan jang wang. Ayang na tam gu za tang nung na tung tam gu na, nga chua yang se ku, ra. Tung ngu ma jenga tam gu na yung, zi ta yang shu. zi samin chuk yung, zi, tundag mandi na yung shuyin nung yung miko. Tagata muzi yara, jilung yara da, zinri, tagata chisri na, otanga chi tagata, chi hanga ki muta nrachu, tundag nil pangmundi nrachu kuchita, kaka, ta saragaro xe tangta. Ota tundag numa za kaayiri gumu chidara tongsu sanlang tongta dimba yin. Onchang tundag daga lak tuni chi mamma changka nanga kaluwa ga shao za, zanu ta shuyin, shao za zara manyong, shao andi nrachu gu nyara mi. Nishpamutri, sambamundu muzu tsara manyo ku, ra gumundilang tani ra ku tsa manyo, tundundu dhra manyo. Mugi chizna, mugi ko gumu mira ta, goba mira ta, goku tangu ni tsa ta muzu yansi ta, kichin nga shetanta. Kichin shetanta, kilanta ta, ranga, ti nyon rao kilanta ta. Kilanta ni taga tanga chi, ik chayi gaja tanga, ta tundu nishpamundu ni tsa, ta dhumusri. Tundu sambamundu ra u, yang taitungu lanchi. Ta yang chizna mangchuk chuga, yuwa ga ni cha, Tētōng tāk, tā tētōng kāng kāng kāng māng māng tāk, tā jī wukē shē kūnu, jākē shē kūnu, tā sāni gā wakā tētōng kūnu rā mā rā māng kā. Tā yō māng tsukā yāng tō mū zī ngā chī ndā gā shōng khā gā sā kā gā tā yāng tō mū māng tsukā gā yāng tētōng kū chī yāng rīk sāng sī. Kā tētōng kūnu, khān kā mū gā tētōng kūnu yāng rīk sāng sī tētōng kūnu nī. Ngā rīk sāng tā tsiz kū nā yāng kā kā jī gā sī jēn rūgū rū lū rā tā gā tā gā sā kāng rā tā gā nā sō nā o jī lī kā lī sā shū lī sā nī nō o tā tā mū gā jīn tsēn mā kā mā sā shē kū nū tā kā kū sāng sā o tā tī kē tā yāng kā kā yāng jī gā yuwa nā jī gā jū sā mī rā wā kā jī lī kā jī mū sā yāng lī mō nō jī tā jī o chū gā wū lī nā chū kā yāng nā jā lī nā chū kā o tā lī kā jī mū jī gā yāng lī nā dō kū mī nō tā jī lī shī gā mī nō o tā yāng lī kā yāng yāng mū sā lī gū mū sā mā tsā nā dō kū nū yāng Tā nyata mūshī, nyata jengu chana nya chas gundi, tā jiga hansin ra tsagayu kukku tā. Lain tsa mū nani gumu maa tsa jis gundi gu, tā mū sanlu tā kukku. Tā tau tana tā yang chas rin na yang hanka ki mū yichi iri. Yang tā tukni au kachanda mū shi kukku, atanda mū shi kukku tā ngū ma dhinji ri tā hanka ki mū rakshi gu, tā kumbayi na chukku, kacha shetanga na chukku. Awa kachan chukku nyanyuwa na chukku. Xiga kaga pansan chukpa waka, xiga ghanigrazu kuni chiga waka, gharigni chenga dhumu waka, cheche tau niri kaga tangna. O tagata kata a tan dhumu zgi chik shetan ta nguma ta yichi ma yisa ta njo jimari ta. Dhumu san lu chik shetan la kichu. Ta yi waga nya cha, nya chamu niri, nya mishi ga. Taga kichu yichin rao ri a ta, yang jiwa yisa heza. O ta ku chiga dhumu za ta chiga shuli kichu kuku. Ta gandang sha suwa. Kanta chan za puksa chiga. Tsaren bazi sini, atigin ruu sandik sayi na chukku, atigin nyasa tsangma tukchu zidana, taku tsuna wa doki jenguri, tumuguri yoshi zi, shesu kika. O shenu tangata, taki kira, wata tata kata, jiga tondo tsamusri, taku tsuna jiga tondo tsamusri. Ra, tata shashuwa tsaju, taku kakshiga jatangda, shiga saganga jendagra, anda jengu ngushi waka maunu, ata anda tondongda zu ta jangmari. Ra, kichu ra nikabe ta, sagang zina nikabe, ata kichu na ginku chigabe. Ra, dina chukwa tenguri, dhidis. Ota dina unchang chisari zina yang, kutu choki na, yangi nyizu jiri ra. Zembazi yang, kuchugu sachata na ngachi rukhwa ra tamu nchi. Rukhwa tamu yang, sagang na ngakku nir, nga ngakku nir. Angana yang chisari zina, dhiga waka yang, jiga latong anjo song. Ta latong ade kanjago, yana jiga, kunchis thongka nung samasik ra. Ta kumuni jara dan chow ka shesera kanchang lani katangsa. Shkari tiga

yan za shang ci wi zha dan chi jin dam ji san kan han ji qin nan bi geng kem zeng de na ti ta ta nan ba chu ge xin yin na bi jian de an yan sheng leng ge zu jin ba nan nan cong jiao de nian chen keng wo ge la long chen ji de bi wan neng chen ji bu ni ta dong ge li qin yin

0: ze.
1: Nga tsor tin chiba ne tamag ni yin bi. Dirjin ji tsui cho ni kwa ka ba do zim shung zi. Angi se pa mi chung la shin ni cham zhe deng si shi sha jir gom gi la. Pa ma ri zhen lin je deng ji tab dam ba ne. Nam yung sen kum ma zhe bar. Yarab tsa den ji wa chi chi sha ji di yin.
2: Ya tukuna batana kuni nga si lawa gamba kulu gulungwi na tangma hama tenchenbo sikunu gu lanyamu de nyamga ronyo zinu tana siyamni kubrigunu gung chamdi lakki nga rizinti kam ngumi li sinang asingkin che tukus kirewa taata lama gerib doma gulungwi amayil simu sikunu gu galayangda kubrigisiyu tana liyangda yang nabatsu gu tindan tang chambi mundimshu

0: Simche nyang tamdo si kalam tang mu. Zimche mi tong tor si wanang dimra. Wanang chenji po ni cheche kabra lag yun.
1: Yatko na batana kone nga si terangali tsinda jine lama ngitubudu magalang vi mail simu su guno gaji nyamundi. Nyamga ronyongzi matana siamni kovdi guno gan tsamji lagachi. Lama khan tsuga lang vi aridi thamu su guno gu dungnandiyang nga rizintar kam ngomi li tsindi nga shinkinji nyam khin tukpo sikari wata ta kovdi si pa yin.

0: yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni zhan pan la song gi ba de xin zhen ge zhen dang du di ni shi ji ko ri ge ma lan zhen chung da ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bo de xia gi
1: yar ti deng ge sang ge lan ji tian an cham de ni wan lang ti ji pu ni ta tung ge li chen de ge nan ba zu ge se nin de ko bi ge nu kab ngumi li chen nga xin ken je de ko shi ge wa ta de la ma di gi da yang ge lang wi wo mu jian cha su ge nu ge ji nya mu de yin de na war kum de yang nga zi lan ji de ko mu ge la shi nya mu de ro nyong zi yel

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali katoga tuan narata, nga thakir ta yuora maasongwa che ka sakha na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chichiz gira ta ya. Nga gangu shonga lakhti na kini adikchiz gira jogo no cho maksa seka chao chi.
2: Che tira, ta marga kirmo temki ni marambab tam no ork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda cha.
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songdur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchiku na chukuzi ni kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gura auk. Cholo gura auk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manjigu na chukku ya. Maanren da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dana cha. Arangi ta gormo shtonzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji na shaga gu. Napa maanji nyachari ya timmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na nachi maankang na khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, dan sim. Gyal dan, ga tu. Dan, ya.
3: Shkang lag, kwa shkal na na zhang song man lam. Rin zir, bag nal shong na zhang song man lam. Zhang zi, yong kam chig na zhang song man lam.

0: Rangi turnung zgi maayi na, ta turnung ayin na minu. Da dukuta chankiri turnung mayi kuzun jimtsin shani manda, ta chigiri shari ngunu, ta ka changmo chigni wazgi ingu gizun, lam changmo dayni tazgi ingu gizun, ta chigdigin anu ni nyechik shani mani ingu gizun, shik chanang kuna shtak shikin fin mani ingu gizun, da dukuta rangi simsamba ingu, tuntamba ingu. Tegi tanga ta terang kartak laka wadi dali, munga zgi shalar mashi ghi, ta chapirta chang shari makini laka kapsuk kartang na, chepu makhi gara, Tereng kawa ka kanchun namba yana chukku, kaljikpa namba yana chukku, lisa namba yana chukku, taa ranga rangi chiga, namjirgi taa nizun kya namba, kwa ching chi yizun, tamanda kaabdaa shen mokhi ka.
1: Re, tayo naa kongni, dhanshi ngantag tangpo, yangbom dhanshi ngantag nyewa, kinzang jaa nyegi, taa, Lipung de Tung Gashin Rangjin de Korni Ingana Ta Zangdi Nga Mandi Amene Iri Guatang Nga Matung Amene Dali Ta Yuka Gyana Yimaaz Gipshat Ta Tena Shuni Ingana Drishik Shandamba Namba Ga Kongi Ga Karma Tetu Tumar Ingana Danshi Antak Tangpo Ayambam La Karma Tetu Re Danshi Antak Tangpo Ayambam Ga Karma Yinna Argatang Tangchung Jani Xim Argatang Tangchung Xim Tuv Gyal Аргатан тан чун сым бгг аргатан тан чун сым сым гни аргатан тан чун ани ягял гэл динэн чи тобе гатан аргатан тан чун ягни сым тан чи амавэ гатан аргатан тан чун ани ягял гэл лан чи чен чи гэ тоб гэр аргатан тан чун сым жэ тгэрэл ди тони ин гэн ашо сашил сгэ гэ ону та кони ин гэн данши гэ тон ани ва ни гэн дан дэр и тон дэр ди тогэн данши ба на ба сон гэн аян та Jati mayil kyu, di anshini tisuk kala kani sunzin iri dali, karma chini chonga ka varti sunzin ye kyu. Tala suka, ta ingina katanga thormara liga nyamjirla suka shuk mungpu zga nyam zhagi. Tika mayina ingina shantamba nambaga ta kyu di shuk yunga ti daltanga karma yaku sayur goka. Ta di shepcha ka kakurni ingina teringa nandaran jigadalna ta kshu chi shantamba gergin rungu sekhul laka ta sama sawu iri pshala. Ya tana, ta di choni ishi Mathatan dandarang gusom juyela tangan danshi yantag nyewa kinzang jaga karma ti choni jag juyela.
2: Sabi damche wamukwa chardin.
3: Chomchin sanu na pashji ya vlohshig.
2: Mipu aramshun jia losung. Warav chardil jia yanum. Zhonghui pashung argni.
3: Gam dib jin cha chum me to ngh gam dib jin nak sapi tam hui tam jung go khong gang dang sang wu yan
2: tam ge ren tung a yan kham ma ge er ma le yan
3: a ji ni ya ra tung ja mang kun
2: ka mang su le er ni ke z ul sapa ga po ta mi wo che tam hui dan xin dan de shi ba na ba
4: Zedengge Sankanlandi dena Guning a ci sanjik de zongneng jang ruonian tingkeng deng zhonggong sei ku zong er zongmeng sizong ni ji zuo zhe bu deng zongneng jang ruonian tingkeng wo ge la long chen deng an duo nian chen zongneng wo ge la dalme jang ruonian tingkeng sei ku zong er ge ni li shi le ku jang ruonian chen ju sei ku zong er ge ni kang xi geng gan zhe bu xi bi shi ba ge bu de mi wo jie dan hui dan xin zhan de ge bu a bi ke deng bu de yang ge ruonong zeng de dena shu ni nan ba zu ge zhong a ga zong zhe bi xia bi Jammu Chenchong Shibar Sanrukhse.
5: Shiden Kangi Tamsik Shikdenbi, Shibshya Diyin Rola Pantokshu. Shirig Mahmong Hmongman Kinsilni, Shirig Tokwi Lamlangu Parshu. Shi Kholo Kachik Ndansi Ni, Jammu Chenchong Jimji Ngushu Kala Ziklin.

0: nangdo kunu, go nangdo kunu tamo tenere.
1: Ta chori ya, chu te tore. Tere ngon to ngon te tongon dara. Ta kacha tamo to nane luato.
0: Hiriko, tangsang ta fensei mangyong za khor sonara kagago, arange kacha da se chogon charame kago.
1: Aro, chu kacha da se chogon charame kizne, tere ngon to ngon te tongon dara no chi te tongon dara ya.
0: A chuta tongon dari.
1: Fansa ngamang na chomang ga.
0: A chomang ga.
1: A gormang ngi zao ga na chi zao ga.
0: A chi zao ga. Mare mare ngi zao ga ngi.
1: A. Chi chi zao ga na ya.
0: Ngi. Shaita chi zao ga, chi zao ga, chi zao ga.
1: Oh, le. Dina ta jo karo wa do la.
0: Mare, ta chi laga yong ga yome zgan dewa me la.
1: Ya. Dina ta chi hara ya ga yome zgan dewa na ma na.
0: Aro, dezo sende nga chidaya atangdezi?
1: Che di choya go kizgo niya?
0: Mari, nga zang lije me lang, nga taitong ziga lije chidaya atangdezi chidari. Che nga taitong tamo zogo loma bo?
1: Lihka hala songo za onari ya? Lihka ga cho tsa zani ono zwa na mara?
0: Dezo zina tangmara nga taitong lida na ghochur go gomu nga tsana zay ono mani?
1: Ole, che taitong tamo do tog lida da cho chika ashtur go no tsana tong tog nari ya? Tama ngamu ni na cho nyamli kankali yoraba temo. Chia ni jang ta tamo ziri ya.
0: Ya ta chukho chukho tamo tamo si. Tangsang ta aranga fensi tenche chumu da ta. Nye jiwa chuk na zira ruk chiyo na zime.
1: Chia taitong le nyenji ga ngu chame no tondok tok tali na. Cho si tak nye jiwa chuk ziri ya. Chia taitong tila nima ma chula nima tong che ziri mo. Sha irke cha kang na nga sungwa aru si si onura ni ga chigiri. Cho ta ken changma ra chon rama tuk tuk inari.
0: Ole. Ta riponga xa chiku khayi tangi. Njon chenga lama, awa songa. Ta thai tong zu me yu la chiki chi.
1: Hali, le chi me na ziru. Adi si zonga aruk chora nyam li kanka me jina. Chi xa cha tira ha kachi ka tanga mo. Ya chung ka te, nga na song li kazi li gu.
0: O ta tiri. Ya, ta ranga le chi me na thai tong yi pa khan. La la la la ni. La la la la la. Da da da di da da da da da e da na kande ke kurate eh ade eh ya yaro yanti kyam du zu na mu to chun den go ga kande gan she pen te gan she kwen fa ma ta chi ka mu de ya sa ta Ya, chukho nambar demu! Eh, derang pikhe ene janggugu, pekut de kashidang chukhago! Jachung jikhameni, jachung jikhano nga maare, miyawa ke tehtung ke lamkhasgana chikarangke, kertung zikla nantang tak samgame. Ya, lo, yag dobu demu! Eh, derang anigo pikhe ene kya chasan chukhjaro! Mo, rimun raju janggata, hai, tisu anyang sangnara khai, khapa gala mui! Aro, tantangsa chukhjaya nonggo, Mare mare mare nga ke mo ta che ko na menda te chen ji song sik bang de ko dira ya ya ya se che mi ta na ti ko chi lai mu ma ta chu chi ngwa ro ya ta gu su a la cho de la ta de mu yo che ri ya a ye ge do bu ran ni ge cha ma de mu chi ku de tuan ji ko ko ko su na ge fa ma ji o le ya ta cham de ni nga chu de sia tong ko se mo chu chu za de si ji cham mi ga nyang me sto ko ni wa 안녕하세요. 참새끄마지한테 조사했다가 예? 안녕하세요. 안녕하세요. 참새끄마지야. 벌써 하마드라 무추. 안녕하세요. 바보이고. 아티튜드 토다파이고. 벌써 하마드라 무추. 엘럭지 진짜 바보이고. 아, 독극세인 언니가 벌써 하마드라 무추. 얘가 걔는 칼이 가야지 뭐뭐 끝까지. 아, 같이 계신 뭐뭐 끝까지. A fensa sikara ma nyunga ma ji, a fensa hama adu namu chu. Ya chichi nga te kira ta, ya nga chichi nga nga kisa jindira, a haramda awa jindira, a jigzi nga xinji chunga jiga a fensa hama adu namu chu. Ya nyunga mur, chawa babi shingwa tani ngu somji ya.

디마츠가 사디냐가 교마 탕세 노징가 크르그냐가 양 교마 탕을 겨우지 년적도고다 사쇼 끊아 잡송스 대일이 콘방 샴거경이 여러 검초관 초반 부위 마라 골풍아 알진바 등이 다요티다 일시고 잠바거 겨우 함심 젠즈고노디다 교마 탕을 겨운데 정은 살이 오과세니 아름부 체즈기고노 희송에다 감흑정이 정은 살이 오과세고노드 초호등스 아름부 체드 알겨우 흐뜸적 젠딘 초마타 교마탕을 겨우거 거토라 코름벙 아겨즈글라츠과 청마 가르송 참에다기리 거기 사르똥즈기나 리다스 슈카데다 스티앙크라 스티가 저거 알발와타 초다 냠긴 초땅에다 갑다이스 Danitashti ankhag khabda yechi yona maare. Ngonchil gyoma thangar gyawo yoti, ngazu lgche gyi lg gangbzang gosi shkir gyabzg. Dawarta kasa gyak chigarama yong tazi jatsg. Danir bawa gyang, o ngonchil gyoma thangar gyawo yoti, ngara chakonani simo yi danari. Dawarta nyasa gazgara mekatasizg. Danit zagag gyoma thangar gyawo yoti, ngiya shirgim rash zangim tagdgani gi shkil gyawi danir dawrtash togi khana khana re ta zis dani shtiga ga yang monchil joma thangar gyawu yoti khira khargim ra shirgim yi danir ta zi ta monchi ka chwa shti putar ga shetni yi da ts dani da khirchi gi ri ajam chu paru la jangin sali oqa se kono da kagan jo jo tag jai tang Shkyankara shkyaga niga kinyuanda nirdoja ar bawara kongniga njo shkyayong tasisg. Zagara bawa niga ar gyamtsu harala sungi ar gyawu popchang nangan zuyi jishtirida jangan sali okwase kono ta khargu nang abzhagtangi. Din danatan chopa siam yoni matsiga shtawa milozg tagi zhagon orgtangsg. Danig zawag zagendigi shatsg. Aro, Dergunda chosunga ar gyawu zimmuga shkia chola tunga, arinchin ar gyancha changma chioga tung. Sanginda qishema kyoyinu hisungna, karchi kyodayi datang nga kaya yinamar, ngi gorkub deshtana shkitabay ladang dasisg. Ar gomu deda zagan jabga sungi, zimmuga shkia dukuda dag dhigi itangi, arinchin ga gyancha changma qatori kantru gantruga dangdangi da, shira abayongsg. Danida shinakada, Zimmu dhokoda karpu kani langi, shirpu khtangni langi, nga ngan shenkhen ga zaga ka popchang ga shirla do thong tazi guawab tangno da. Alunbong changma ga zaga dabdayi popchang ga shirchu wachangsg. Dani zaga ra ag zawa ni ga karwa shir arjigi yongi, chakani tarzga zgizg keri yongi da, jangan sali uqwa ga ndanna yunyonu gan chumni da changma qazim gajig tangi. Jangan sali uqwa shki da gyamtsu ga ka thon tangsg. Tanih zawag uqwa kananga zontangi, zagar jawa kartangi da, sonang nishkia tuks. Tanih zigizga sonsiga da, abawag, ya zaga nga ngarwa yena, tazi, jino, zagaga, o chota ngoma ngarwa doko reisisig. Tanih jamtsuga xkitsila tonsiga, zawag yang chikrisig. Tanih zagaga, yang chu ngarga zirilan dafsig. Tanih jamtsuga harula tona, tona indi da. Tanih zawag, ya zaga nga ngarwa yena, tazi di, ka chepu zidang tangno da, jangan sali uqwa da, rta maalaga ar gyam tsu nang ahong e utsungsg. Danida kirchi tachiz giki, gyomar gyawundi arugayal maatam nar, da zinu, bawaag galor giga tabkut zga ar gazg yada jantangsg. Danida bawa ar gyam tsu nang ahong e gali gyaw zay da dangi, jangan sali uqwa zi gono da gyam tsu nang ahong ta, arima tsoka kirakho, damana tsu nang ahtigim hengge yin da zishanu da, Gali gyawug uqata sinye na arema shira gzawah dirgo tazi guwa wabsg. Chananga sugchig mungazga da arngi u naba natsug kari yungi da tsoka abzhigsg. Are dra jangan sali uqa shungurg jimei tangsg. Dani yenrang zg gornu zgini da chasin zg da jangan sali uqa kheri da tsoka ton tangsg. Abawag yangshkir gali gyawug shkil dangi. Tsoka na yonuga arngi u zhanba ta tsangma shira maa kirna tsonanga tigndebge yin tazi shaynu tsonanga nyashin maa uyang arngi u ta tsangma ariri zhin keri shiran tsonanga u tsongsa. Danidash gyankara aga zawa, zaga, shtiga suqa da jangan sali uqa da keri. Gyoma tanga ar gyawu zaga tsongsa. Dani gyoma tanga ar gyawu ga uqa da nyengu.

0: ngatsu jima tsune zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
1: sa chum ji ngatsu de tang yang char dung jung wer song shu she jin yo
0: sa chum ji she meng ji jer si khe ng tang eng gen ng dan kle shi yo
1: sa chum ne ya ku ki jer si cha chum yam la ge chu ling gu ji ji de su yin
0: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum so jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa 다툼 외출 시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는

0: Rewa, jesubda dungwa deng, torim warjin rung damsiba jinchung sheba, nyotsungwa nga tung nyamli la khinani, shugni jie mamang la deshjil jindoyo. Zhushe Xi Jinping geng kuenzeng danbi ngu chilawo, zhunggui huamjir jinsung pegi la jimri gachin toba deng, wotar jimri zamlang de gachig choyo. Zhunggui lungin chargul zhunga win charge sarwa delag ngang laglin de darni, pegi ngali chenpun zhungwar yichiyo. Zhongguin zangleng ge shibdi deng danheng la gendel dongwa deng shuomeng rangleg deng yechji rilim songchung xie bar nangge ge nipa dongyo la wenle shugji zhushe Xi Jinping ge dongbi mi rigji lihgil xingteng zuba zhengbi nexi deng gola shibi jishchung ge zhengur canti ngagzhul xie jingyo Eka eka li nandil deng zhongguin shug yongjian tabji zhugbin rewi sakhe la lihgil zhengyo la wenle shugji zhonggu shug deng zhugndag damsib si de Eka eka li nandil deng zhonggi nyamli dengsib de deng ni sakhe dargi deng danheng songchung shaji rilgi xie jingyo
1: Da ngabi ci zhenni ninjib shizhur yelkab ju zhushe Xi Jinping ji beji mamang cokang qe mo re nyamri ye cokji topsu canga rigni zanzig ji zichib linzi na anna ni lam jia chlam nang Xi Jinping ji dandun Nyamri ye cokji topsu canga rigni zanzig ji yelkab kaka mamang war pansin hirto dang ye qi xie cil jesib dar dungwa dang huayun manjawi beri dang pansin xiezhin zanjir gandir dung chil xie ji gachin zhig la Gola shabi lopsu dung canrig argni jiji jihchung jijir dung tigu cengda dungjir yung agetsin dambi mniba dun. Zhunggu shugu ji nyamri ye cuji lopsu canrig argni zanzig jiv li dun la hirtig gi yapchur si di. Shugni gi nyamdi zamlang shabdi songchung dung gola shabi pegi la kipil dungchil xaba mangbu zhiv. Zhunggu shugu ji nyamri ye cuji lopsu canrig argni zanzig dung tabji nyamdi samu si ni zamlang yilkib susi mamang la dirchil chendu yu li. Xi Jinping ji nan ji dan dun. Deng kebe, shibdi deng pirji, nyamli, nyamjil ji ji, dirib jia labjin lan jirwa shung mimol, onjang jamtab jia samjig deng zanghang rangli, shukhchang rangli ji jirta shung ni, gula shibi jishchung di zindu sarwar lhebi yul. Zhunggu shuk ji tuk tawarsim de, loftin jirmil ngang, shukhmang rangli laglin da tarwa deng, nyamri ji cuk ji ngangzhig la yafjur deng songshchung si ni. Nyamri ji cuk ji lopsu canrig rigni zanzig ji, gula shibi jishchung chul, Nipa gachin dungir a yapchur shangi. Zhunggu shuk jie nyamri ye cuk jie lopsu canrga rigni zanzig deng nyamdi. Gula shibi jingu qinbu zhi dungchul yagbu si di. Yelkab kakamamang la lopsu deng canrga rigni ji jie peji jie jamri nyamchul xie da jigni. Mi rig jie fche cuk chabi tammung gan janthong la katil ngari lagba mjadam jigi ba maafsi li. Ligdang vjenni mi rig jie lihkil arjigintan cuk ba mzgigir xgandir tungdo yuul. Shugni ji mizi rigni deng a gonjil canrga jangzin lopsu suji nyamli dengsib dar tonggi la. Zamlang ga xixul namang rangzin la zimchuk xa ji jizhi du ni. Xixul manjabi war pansin zimchuk deng chamtin nyamli yongjir xgandir tonggi khang. Gola shibi lorshu yilkib deng nyamli xa jir xinan ni. Rigni xiljig songshchub deng xixul pansin beri deng xezhin zinjir xgandir tonggi. Anna ni irtan dun. Nyamri ye cuk jie lopsu canrga rigni zanzig jie zichib linzin yinbi ngi ni. Zhonggur camzhi teng dangbu xibir hajang oga yul. Ngi kongshig yelkib kakla tenzhil xidi langmul nyamdi darpil dang pancin abjilin xibir gabil. Xixul pancin xezhirin zinxi qirik tongwa jixi ni. Mirgla xamdag xibi nyamri ye cuk jie lopsu canrga rigni zanzig mzikchin xibi arihtif xezhin yul. Zhonggu shuk ji dina rangwur nyamri ye cuk jie lopsu canrga rigni zanzig la yafjur xichna nangwur tiji qibsi la. Zhushe Xi Jinping nishtung zibzi lor camzhi pifkib nangwi songshil gachin di nga qi darta darung xsawur zhan yung. Nyamri ye cuk jie lopsu canrga rigni zanzig ji zhonggu shuk dang nyamri xiexi mamtada qir dang di. Gola shibi lopsu dang rigni jie chitsil turak dongwa dang. Cansil beri la gabil mizi rigni jie nyamri samu xieba. Tamung tu gola shibi jingu qinbu zhi dunchul jixi ni. Mirga yung jie vdirchil qir dongwi arirtif xie jing yu la. Wang Yi mjach lapsi yu.
0: Da ngawi ci jingni ningan nga zhu, jese jichib khanga zongli li chenga Beijing mama cokhan qe mo ra, zhonggura jaitun camzhir pebi taji kusitan jie senzin lakho min lan jache nang. Li chenga dandun. Dangarkab zhongta yakim ni jie hartak lihkila jingtan cokba jingzig xie jing yu. Zhushe Xi Jinping ge geshib senzin deng xianzum dhuimla nang ni, zhongta war gen rewa mantan ni dangsib da dongwi chan gu la sarwa dun. 중국식의 타지 코스탄식 등 냠드 잡식의 탄이 반친 예뚠 나르위 사든 등 반친의 야필지의 그 체력 동화 세속의 도흐 강롱기 대지시에 벌어

0: Ya tok na ba tena terang li chenji nang te nyan kan tok po al nga shik da li so sur ni ra rang li rang me wa ta te kap ji mi li chen nang a ri wa sha li ta ta ni na ri wa nga tu mu zu khu sha lo ku ta na yang ri wa sha nang tok po yo na ti su tam jin da li li chen nang paper grab su shi ya ta na wa kum de yang tok po zu ke kap tu nga si tok po ndo ke kap ni len zi yil demo Ya, chu terang gele chen di nang ashi ki, shu di terang gele chen daga chi thumin chamdi lag chi lawa ge lag dhig sang sang sa gunu ga lan da sa zgan chamdi lag chi skar di.
1: O si chu ngonzan ba dan di chet tong wa di po mo ro ma dan di chen mi ro ma dan terang ro ma dan laman zan ba. Lama ngay zi ro ma, lama pebe ro ma, lama la tse su di si su. Dandan su, gazong se, la suka lama tanja la, dan, basi se kanin.
0: Nari.
1: O, linten jimi na te, gala ka da ti, ayamu duma ga la, uka jana la shiwa ga kunti, da yi tiyo matan ta, ti ki ta na.
0: Ayamu duma ga.
1: O ya.
0: Wala kawa jana la shikli.
1: O ya.
0: Ya, tena kab jimi lesna kutgila di mo.
1: Yeah, demo.

0: Chiji Simkoni Pilvi Hazimil Jilakhji Nato Olgolub Jijubi Warnung Ponyr Gurcho Warnung Chinji Pony Chiji Kaparlagyul
1: Yar sedin ji sangkana ji tana kone nga chi lama cherang chikilang vi gong anung thora chinkar maa si ni mongla nyamu shika nyamga ronyong nir. Tana siyamni kubdikunu gan chamdi lag chi kam ngumi li san nga shinkin chi rukushkari wa tarta lama jayang shudung galang vi lagzi wangmo shikunu gwa dungan dayin. Tana chamdani nga chi yang tisu tamzan nandiga ti tarta dadan tichi jindram na warnang chinchiponyi tatung dala san zimbi sankin lanji yung chi nyalimta lama jayang shidunga langbi lagzi wamo sikunu gujindan bajiyin namba soga yung tindan tong chambi modib shi

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni zhan pen la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhou di li shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren teng gi xi bu de xia ge

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so. Wale chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigir adawa na cha. Nga gangu ni gara techi songa ta chikchi zgr hata ya. Nga gangu shunga lakhti na kini adikchi zin jogo no chow maksa seka chowch.
2: Che tira, ta mirga kirmu temki ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkang na chichu zi ta na ta dar tika lo sonur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkang tini na ta nyeli menchik na chukku zi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nachuk zu nona chazu khwalon gu rauk, cholo gu rauk. Chansong mankang nita shangchin yungi nyamli manchik guna chukku ya. Manrin dhar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dintuk chikkar nga dhani cha. Arangi ta gormo shtonsgara kumar gu thaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jinar haga gu. Napa maanji nyachari atimmetam yok.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na nache mankang gana khaparang chasya.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, dinsim. Gyal dyn gathu. Dyn dyn ya.
3: Shkangzag kwaakil nana Zhangsong manlam. Rinzir bagnil shungna Zhangsong manlam. Zhangzhi yongkam chigna Zhangsong manlam.

Aro la ye zeng gu zu le na zeng gu den e la ye zeng gu zu ngir kren kor lu den e zi Ha la chi nga ta gu zu kor na ta gun kur e chi nga te gu zu kor na te gun kur e zi Ha ro ye nga ta pti zu me gu kor lu yin e la ye zir nga zu le na zir nga den e zi Harola ye ter go du de chin a tong a din a ching a ta go du chin a ta go chi di Hala ching a te go du chin a te go chi ta nga ta ti du me go ro go zi ge na zi

Tamahari zo shachung ki kuri ayayayayayang Cholhar ganda zga mangi chandgari ayayayayayang Chuki sthagdra zo yili yandgari ayayayayayang Nga yandaki zo lalang jatang na ayayayayang Nga tishma zgan jojo chirchgaji ayayayayayang Ta nga marsti zga rgozi mita go ayayayayang Yi nga marsti zga rgozi yonu go ayayayayang Yi sanggo lozo yi kirti mari ayayayayayang Chorgo zgan jazga mongi chandgari ayayayayayang Chutsi nangtan zgo shali yandgari ayayayayayang Nga yandaki zga rgozi sidang na ayayayayang Ta langa nga kha zga kotung chirchgaji ayayayayayang

ngom je me ta go ji ha ro cho je no bi zo char ge go na go chi ts ge har shil zo ta nga long nga go ji ha ro chu se me cha mu zo go dong khu ga go cho ro ya da zo yin ge ndo ra go ji ha la nga ta je ts zo la nga bo la go ji

yadi harota yirati gezi sankrila nagodi haro ingasta yagazi arira chari taga java zirto la la malang tangi jiru zindo sungzi muci di haro chi chen jambo zilo na che ma si tangi la kizu jashchik chava mundi di haro ngashtan jo di zi chambi ta na ti chuta chandi zi chandi te chusti di haro ta jashchik sam zi varni sen zi yung zi haro tamrati gizu de chin chung ni go ngashtak shara zi chi chung lo ndo chin zi haro ngi ka chiga sun zi sha la la ma lang ta ngi se chgo zi shang zung ca mu chi zi haro chi chiga lom ba zi to la chi ma chi ta ngi lgan gu zi ngokr zi chin da zi haro nga rukun jo ka zi chambi ta na ti chi nga chandi zu chandi te chu sti zi haro ta ngun zi gizi varni sen zi yung zi

nza xiang zewe yin kan zhu guan nan ba. Rang li li kong ge derang yin shou zhi zha tong yi lian cun yung se tang caar song. Sang yin shu gui di cu zhig tang ar gar ma ngar ji tu nga cu yin jiran zhi le da di mo xi zhu guan nan ba.